0: Ani pina ni ama, wenang chikana.
1: Ani pina ni wenang chara wenang chikina. Kakini ani wenang chaka. Ani pina ni wenang chara wenang.